Pini labang so aja me kalong ko PPC kerot ke parju ponji ma labang so puthak lam the chepa jirmi damik sina. Porphai trok ra minit ke pleng lote kang du kardo malo na jame kang deng long son son alo nang litum arjulo inji. Porphai trok ra mi thong ke prapho pleng lote. Nililam the ang deng long rung mebon kiling pi. Kethan pon lam jir nang litum arjulo inji. Porphai trok ra mi thong ke bra sir ke pleng lote. Pinia sar lam the chonghu pen chelang lote chonghu derapot. Aputak nang litum arjulo inji. Porphai trok ramit plike pleng lute karbi lun bari malun ajay mek ang dengelong asan sona lun nang litum arjulo inji. Porphai trok silamit ke pleng lute tok lang ajay mek nang litum arjulo inji. Porphai trok silamit plike pleng lute lun chito ajay mek ang dengelong asan sona lun nang litum arjulo inji. Porphai nirke brahmi thongke pleng lute. Karbi lamar janaluna jame kang deng long son sonalun. Arjulo inji adunthu porphai sirke brahmi kripho pleng lute. Hindi gazalaluna jame kang deng long. Ason sonalun ang litum arjulo inji. Porphai sirke brahmi plike brahpho pleng lute. English aluna jame kang deng long. Ason sonalun ang litum arjulo inji. Lapena dunthu. Ada porphai kebramit kripho pleng lute lamera jaimek nang litum arjulo inji. Porphai kebramit thongke pleng lute

lapana pornang litum kangdu cardamom lon jamek ang denglong sansanalon arjulang tanglo lake akaswani difu adunthu nililam the ang denglong runmebon kilingpi kethanpon ramjer arjik senang

Ujang, Sijinong Aliran Hansa Remarang Tibo Arunjang Eleloarunjang Maimaropudang Siserkinorbiklang Nangchongminonnang Pinanglomanang Chongsa Vetniklang Sikinchonchiophang Kinchonparaliyam Siserbantakangyang Echitompudang Bongmilipudang Sihansa Reapang Bosonchidengphang Pinanglomanang Epinanglomanang Eserubichengsang Sonsejisenghang Sibelonangsang Hansa Reabang Keserbantakangyang Takiknangprijam Siloreengsiryan Dormipadenklang Pitirimtiram

utang. Eseru biceng sang son se me ji lang te turunai ceng ni klang e chi tom pu dang e thoi la sa ti yan dung jir pa char san turunai ceng ni klang e tur nai ching ni klang son se me ji la.

Pulang ehan sare abang boson ji deng pang si san tang po marang arun nang ji sang ehan tang po marang lo yi ho tho jang le lo arun jang si a ma chor a phan rim bu ri noi nang e a ma chor a bang ri me pa sim klang se ru bi cheng sang si chong pat khu li dam chong pat pa ling klang rim bu ri thir klang e rim bu ri thir klang san tang po ma.

phang e pi pa jer dam phang e san tang po ma rang e san tang po ma rang lo ta pang dur pang se ra ling teng rang

色如比肩上西音波马郎大西尔哥吉罗丹耶西尔哥吉罗丹西林波耶中巴巴龙丹西林波里提尔郎Moso pir bikang tang Sokar bi ayang boron aseng hang Man peng le nang yan te pa chi lo pon nang

Yang eman peng le nang yan te pa chi lo pon nang e cheng sang pu nang plang a po rom lo tang po rom ke pleng tang thi.

Lake akas vani difu adon thu tok lang ajay mek ang deng along. Inut nong nam kachatang klong lunjir lamjir hirjir ketok ketek ser abang phu. Longbir terang lapen hut bang juli bipi ang bong chuchuput archik senang.

0: sumar an ki pin a hodalun mane mahange the hodalun la sonda du
1: jir pharo isi so se lo ke tok tang bulo tang tela ke mathala mela delam so galilo nang lilun ke karju tum abang putin se tamini li karju duno ateng ke ani ge do tum se ke o asi nang mi thang pen se tamni la nang li ke tokalu nang bong an pen ko so aluna bang lo nang li ninga ching sam nai ke
0: churu lo lamang so karju pado po mo pen a ji than lo nili ke tok ching alun ke chijin sumi mi polun helo asi hala bangge ninching samna ya sonsi man po thiman e ke tok ching alun lo matidi hala si man po same la so phi an ninchi dok thu bolte hala jethiari polun
1: jethiari
0: prem terang pen sami salong nong nam che thang klong alun sepi diblina deka tum kilona lunjia
1: kelang jumi pik mo penang lila chijin sumi mi pu alun stame ni lita arjuk pik lo pen ning dok pik alun
0: churula
1: ining dono jin dite arju ko tangte nang li ke tok alun ga cha thang klong ang bong pen non akimi na thulo hedi pli pli tang ho girlfriend nang ason si nang ji la pen ijang pilawar pu ching bar kre ason si nili kamon thidam na si komat ni afan kamatha e ke do pana jo si nang li la ka du ka velun ta ke tok apa ching bar ma kali de ta hai mini sitami nili ka chini kang tu la pula ja
0: kamatha dam e ba panong pu gabe same nel tunge producer tum bala kilun je tum ko pimanai pu si a concept nang people a story nang people ala so thing me si alun paro dam po mate bonda po ala producer tum jong si non bangge si lang ama non bangge alu so phan long de det nai pin so ba la so na story pu te la so thing me si ninge oi alun to po bala tunge nong aning che dok pik po aning karong lok tunge jui da ala sona concept me pite la soteng me si alam the pardon bon po na san se tok yo
1: producer to copy manang thala
0: soteng la soteng tok po
1: tang denang li karbia alunjer bang pinang an tok lo sona thak si assamese alam pen hindi alam pen english alam pen person alunjer ki tok ta duloma
0: assamese ke tok ba in the report tok long le la pu puriya sab sub the hindi ta tok long le la english bang tok lo same klang kila dari dimar ben la tum han sigi tok pi si tok tok elo sa klang kila ke king si po bon jong si klang det polote
1: peneng ang bon klang ing chima
0: prab jin ji bu si pu beta ke long teng es ta me non ma chine la
1: ali lunjir ke tok jo ali hir jer na thu da tok pinan tok o po si pangrum pet pen lunjir ana thu la pen hir jer ke to na thu nang ri ku pinin nong e ke long dun dulo ma pin yar ni an
0: nong e long dun ulo ku ga ave dili same hiljir ke tok pena jo na ne dili hi to mumbai to ho arunachal pradesh boroland bithe bitha same bang nang jo phapo ki hir dun do ulo pen da man peng nang ipajir la son bang cho deng long lo nong e pu isi nong e ulo ne sane ba nang karchu pu tong pu pone tame isi do karbi anglong jila ko bi honmilan karbi bhakha shrestho ko bi bota pu 2022 haninka nil phanang pajirlo la bangge longlo
1: la bangge hirjirana thu
0: hirjirana
1: thu surini rang kor heni aninkan sinangli baksono eke longlo hirjirana thu paisa thanam thulo nang hirjir non he jongnangli nong eta long tanglo pasi lunjir ke pharosia badlo tami hirjirana thu bang jirko anonangli ki tok tan
0: hirjir ke nili la khadam et ilang la ta te ma tok bom pon ame pinan laptop lon chipang room bom lo eli hirjir ke tok tang a kitab ke klang ke pak thom lo geta itak aru sira phok ke abdul lo la pak thom lo la pen non ke klang pinan do la pen non chi sik bom isi do lo ada bang ge jir pharu isi do ji is pak velong si sipang room et ke pinang do pobon e chela khap lir pela
1: mo pinang li pula pak thom a kitab ke kadu de hirjir ai se
0: hirjir sai de lo
1: amen
0: bank amen ke isi bank ke sengvia lunjir pulo volume 1 la volume 2 ke klangi tando ak isi bank ke nangne alia via ki thike paklo lake la pen pak ke niar thonang ro rani bi ya sat lang thate la la
1: ake rupa ji thole thorlo nangni la pon ke to ke thek chokali kitab se tami ke publish thega pon adun thu bank ke luna na thu panar ju thuli po lun alam theke nangli si ke toklo tema seta labang so lun kiluna bang phu abang phile aka prek la pen la marjan ka son se mate mu pen jathan bomson producer le aka prek apot si halatum nang lunang hang lo te iji ra luna long anam ko anang pi mate nang li ko ansa anam ki en dun dun la
0: che thanam lo bute non mat ke karbi la marjan puno lunar jan puno labang so the mu chot ing tui mu chot

Lapano po lang nito. Tok lang ang deng lo. Inut nong nam ka chathang klong lunjir lamjir. Hirjir kitok kathek sera bang phu longbir terang lapen hut bang juli bepiang bong chochipo nang litum arjulang tang lo. Adun thu Talk lang aja mek ang deng long. Necessity of women education in our society. Mate. Sor lo tum lo thek vek nang ji la pen lo ke thek pen. Ajok si det apan paprang thek ji. Aputha. Kache teron pi ke than pon lam jir arjik senang.

Non hen jong nang li tum. Jagjit Singh lapen Chitra Singh kilo nalun arju lang tang lo. Adun thu Pankaj Das kilo nalun arju lo na. Alun ke wo larki jab ghar se. To tang te labang solun arju ksenang.

Non he jong nang litum, mitali lapen Bhupender Singh kilonalun arjulong iktang lo, lake akaswani difu. Nang litum jaymek karjulong bom lake hindi ghazal lalun na jaymek ang deng. Totang te labangsa jaymek ang deng long pini kirot kibadu silon arjiglo nang. Alun kilonabang pangkatsudas alun ke divana kardala.

Nan het jong nan litum, hana montana kilunalun arjulang tanglo. Lake akas fani difu, nan litum jamek arjulang bom, lake English alona jamek ang deng. Totang telabang sa jamek ang deng long pini kirot kepadu silun arjiluna. Snow patrol ahin pen, alona lam teke, run. Totang te arjik senang.

0: kike a sol pen a peacock pen pluten hilige suri kre hini suri kre si silong bom amang loi lo amang i jat vet potum ta do i jat vet lo pluti asap sun chet po suri kep ken ta long iklo ang ke hala galar hini ge thom pangvoi ponang ji potum lo te suri kre hini suri kre ge thom ke long iklo nilige lahon kie bangke la arlinga choi ba supin su tuma choi benip sami korpen basta me kirip ke kirip nangkok lo mati di kirip po la tuma bang ta sonig su dag lo nama bang ke hon ke vai dan thak thak lo asol tum basta me la tuma bang ke saru krip ho si dam bom lo ba surihini an damik bom lo amang aling lo amang la ijad vet patum pulote la pharo khri phosi dam bom amang aling lo he amang jong si sung chet pulote la bang ke nang bat chet po nam ta angki amang jong si simple in hai u in hai chet pulote aku la son thak thak lo nam ta suni
1: tang te nang li ki thak tang a piari ke nang li ki jor ke nang li kulat la puson kang pudoma mate ko nan na se ke jor iglo
0: no no mat ke ni li ke kulat ki sing pudun a ja kong ta ve ma sing pudun e gela stami he malong si la nilipan sim nang a chini si e pu che than che than na pon ni pin ni he malong si wang e bom lo no no bang ke ki pachitang dun siki un e nili non ta aporik lo jo la pangri pangdon ke non si ke wang bom lo mati di ke la an pen la an unjima pusi non nili phanang pu prian pen ho non ta i thak siki un e lo nili bang ke bang chi than po pusi wang bom lo ama si nili mi thang pu chupalar dam nik nang ni
1: tang te nang li thirang ki thak ke nang li nu wetong ki thak ma ma te nang li long ko man ne nang chi rap dun la puson da do ma
0: ni li long ma du ta ve ni li he di bang a phan chu hang ji ta ni li ja kong kom so ma ma thang he la ni li me thang anu wet si chu bor i bom lo ai phu pok ma ji ma ja lo plo te ni li bang ka bor i ba ning hang pi a ju chi ni ne ni li sari baji nang chini nelo ten baji nang chini nelo ki thak long lo pulote kono no son nili son bahira ki bar pen hem ka chili dam pulote nili ya jat upai no thirang thak dam long nang pula an mati ki ning samse la an se bor i ki pang cheng ke ki ranik lo mati di sitami la hai long sitami nili nu vet lo nili ke ki ran po pulote ajo ki sang ji se nili ke mek jang thek the det anji ke ke papling koson si ni lila so therang ke ran rong se rag rag jima puso matha ipo dak baji ki thom chi ne baji phri chi ne lo ni lige ko lo te ke ran po ke mo bang thur phri lo te ni li bang thi gang sok ta puri po ba ing thi ge khroi an ta puri po la an lo jo bor ida si nu vyat si pusi pe ni cho bor ibom
1: ang tenang lipan hilo wing wing adim pen ta nang lipan pi nang ga pathak je phan nang ki toy dun la pusan ta doloma
0: khai lu pen bangge la purial tu man vet la ves pen ta do ves pen ta nil tum purial atum du po masin nil ti ta ho pusi ke le masin tu nang than bom po amuk ni bong ke la son lok ke klem pu po he di hon kia pe do ma punon ta nang hang bang do amasi o kiran tang an ki bang chipon lab lo ki thak tang an ki non kiran jilang ahon bithup lo pusi ni li chi pudun dun lo he lu wing wing pen ta wang ge wang ge o lo ni li bang ya mun ni chi ni dun de bang si than pipo bang si wan pipo la pusi son se pi dun bom lo
1: tang te nang li pi thak sarang bong pen ke nang li amang ki tur ke ki sung krung amang la puson ta che thek long ik ma
0: ki sung krung amang pu chi thek long ke ni lige seleng amang ba la ke seleng amang ke tur i pe nak ma he di la ba sab sung chet son se ni li phana pa thek lo la pe na si ke pre ke pre ke bang ke ki joy si ke ong lo la pe amang ki tur amang ke seleng amang ba ki sung ik chet bang ni li bang la dak si ke chi long lo ta mi hi jap amang tang ho a ka

0: sita niligi hema muni talong hema arling along sita me nilila hin pen lok siga cerap ka situdun athema nilila pi chu thak po chu palar po enke han ni su ta nang charli pi thek lo school chu toy dun lo jar lo pa penke pin nang pin nung along abang ke nili nili hema muni ta phan patang de ape ari punoi anjat punoi ba school ka chu toy ta utu ta achik luta chi thik nang kok ti ti ti pon ni lige pc chu thak tang ulo chi thon du na porawi
1: thang lo
0: ama sing ke utu si achik lu and that po chik lu I jon long utu a bhara suri ge thom suri ge thom bi nei enke la sa me ni li la so pe ki thak chu palar pen lok lo achik lu gi pleng lo pulote ve chok det le kali si ta dha dhi si ta ni li pale lo to a fisita ako is kula fisita an thak thak lo a phi a por exclusion tropen e tip ke pidamik nang kok man te di en ke la stamina ke li lo po te ajat upai no he ma sor da nang ri nang ri dun lo se ta me e dor de po phe a long po lo te ni li si bi si lo la pe ri cho palar po la pu lok si ni li ge osomara phantanon la an ang deng kris anang kili ta la hai pen lok si nili sera pun lo la si nili ke la peri ge thak ba pir thak hin pen ke nili hin pen bang ke ali do pik pun nili chi thek long chi chini pen si la si non uve ki mi atum sa me ning hang hang atum ke hem tu ni si ge chu bu chi e ji phan a long bang ke e ang bong chi tim an ke li dun ma pun nili ga ma tha bang ke la si ning hang hang atum bulu te chu bor ita heng no ne non uve ki mi atum se ta ki sumana tum ke kapor he le do ta ki tha ki phira ning hang o atum ta do la hai tum sa me bor ita chok ma pu ni li hin pen bang ke la non uve ki mi atum sa me hok lo kapor he do se ta me voreng war sa ke long ge sung ik u ma ti di
1: kala
0: la si la ki thak I phir pen pinni pen ining hanga tum pulote la hai hui pen le e chuklem dun sita mi alle ki wang dap u alle ki dui u la bangke la son jong si chu bor ye ning hanga tum pinni pulote ki renga war sai pen hinda ka bang dui u
1: churu lo nang li radio nang kar judun arara tuma phan pi ri ke thak pen ta hem tuni si ka che pa reng ji awar sai the up ka pa chi ni pon tang te pini ke apor chok tang lo la simo apor me sena hodle la anso se chingki chi than thu iglo na do me thak me kardom
0: kardom
2: la pon apor nang le tum Sorlo siang tong jamek ang deng along. Kip hir kitak pen hem tu misi ka chepang ring yi awar sai aputak. Karbi sorloang bong kip hir kitak kitek ser abang pi. Sang pi rublin bepi la pen hud bang hunali teron piang bong chiu chupud nang litum arjulong tanglong. Lake akaswani difu. Non studio ghuri porphai kre sira me thongke plengji kai kai lo la se dun thu mumbai pen kapachitak vivid bhartiya jai mek nang litum arjik longpo

non la pana por nang litum di masalun lir mielu nang deng along asona sona lunar chuik long tang lo la ke akashwani difu non adun thu boro lun lir mi pai ar chuik thulona aprang si bk mohan thakuria la pen janati kilun beijing bihar po boro lun lir mi ar chuik sina

0: Yang atum nalai tumpan la public response ahin bang ke kubusan la.
1: Just met non response bang mi pick kelong na pen men men si thur bura teng lo nili tum la an rat long li tong jibu ma thathe nili tum ke cheng pon ke anglong tours pui li tum isi karbi anglong isi travel agency do alang li tum si breakfast pan se nangar ju chot hala so hut isi a picture ke dam pen la pen kupai ke mi nili tum cm Dr. Tudliram Rong Hang, sir. Alang litum ta election jut et pen kichua dim pu son kiri pahut bang nili tumbang chupar judam lo kachut handa mahut alang li bang ta por do ikok madalang li si inauguration pans tami bang pon lo. La dhak pen la sara post Facebook long dam et pen man si rat long kachit hangda. La son men zinili tumbang ta hormu ki doe nili tum nili bang ke hem ben hormu chong hu pan si ke pon. A table, a chair, but ame a cooker, but ame a guest, but ame nili tum la bang pli po hem pen an si ke che wan men zinili tum ke cheng pen ke do. La an pen mat toh klem na ining cheber khut pen mat klemik dan lo la pen rada tum pini an tami inut tami akhe no kinang pukangi gelang akhe me saide anutins tami isi ning kang samdun ka chathan kangge hakuku sila son han cholong chot ba rong ge dam ho chi cholong chot mateli tum langdam bolote diphulong an tami hai han ke chugo tengni bomlo asi dak kewang antum stami hala isi nostalgia feeling bang dupo la pen ke chotang atum da bang thulem det son si theklo repeated customers bang non do thu ik pic apenili tum a catering ke the tami endun long lo aron bari mute convention long ani wang batai pli phanili tum bang pharohini phan same an pachodun long lo lagenili tum biggest order pusi hokdam lo lapenili tum team guwahati sami damiglo edon timung hem solmon timung pu alangli suppo ningkani thom ki chok a birthday sami haladak alangli ke oil ongc alangli guwahati nun matilong se klembo haladak ta team tum phan hangsi bang pharohisi susi bang pharohini bagar leng phan pachukang long lo kelangli tum tam kupisi non anda karbi kitchen bang guwahati long vidarlo po bang sadak tamina ni jedun pre asami sa tum tam ba karbi thali ke chulong chenglo plusi je semet public reaction markup public response bang ke nili tum bang ning samik bigan lo pen mo ke bang jilanga por tami quality bang ke nili tum bang compromise ke la son na thing si anso si ke pa mi pon tuji pulong si bor I bang ke doponik verpo nali tum la kormandu abang ke dang ke do tanglo la posi along ka prek si tami kasalam dam ji ke pa do dam ji ke mang la pata nali tum tha pon no na mat ke ma tha poni gela sitami jongsi kaprek tumta kormandu pu bangkali pustami la sona model bang klemponing tung pulutang te nile tum kachirap dun tami duji penile tum jasemet mata mowar saimesen bute klemponing tung athila dang mangge kecho kijun puke son lo stami ke mang bangge koson sili tum kar bielun lamte mo tami ke pangchu ponji kecho kijun nahin ke do ke thaka hin karbi way of living koson si anso si aprangi ponji ma anso si koson si risoi jang tumphan bakewang jilang uvi mi tumphan ki than ponlong ji ma aso ke manglong mangyanu tinstame klempon te messenger pusi mathada
0: nona sonangli tum ke klemason thak thak ke wangjilang owe tum phan la sonangli tum ke klemason thak thak ning ke hanga tum phan nangli tum long wang pen ka charli ji ning ke hanga tum phan nangli kupi than pachi ning tung lo
1: nili jasemet kaning jedam kang tung eson alam the do eri tum anutinstame chathan bom lo preservation nang ji documentation nang ji akinang so thipik eri tum ke chohin samya along tinstame sitala unclaim la pa phi jongsi ari suwe jang tumbang la haya long a meaning long dam de mate kupi a thema pulong dam de adep chini dam de pute ale weda ji la se ake mang po na along stamila lo ili tumbang jase met karbi ari suwe jang tumbang introspection ili tum ar lupen ka chini dam bang ke nang sothe pigla ili tum lun lam de mo stamik kar judun chot kali kupi alam thelo kunat pen sin ke wang lo kupi alam thesila lo pubang karju pater tok dun mang ili tumbang do dunang ji la sukar ju pater tok a joini sin ili tum kormandu tami pat pinchong bon lo athe kachini ne ason do pikla nili tum arta tum ba nili tum menaki bi tum bang ke ansu se chini ni tum se ke ongla la sila kachini ji phan ansu se ri tum karbi alam ba karbi khai tum stami ang song along kache paklang du nili tum tame la hen lo ki chua hin tame ki klem ke dam hin tame lun lam te mo stami la hen lo pu bang ansu se ho or pi dunang la bus nili ma thada la si kachuning ripon kang tung karbi ang long ra do an mate ves karbi ang long talo nang li tumanu din sami kormandu long wang ignon ala pen lada ke chuchot pubang matha iknang ne anso se ka prek kaching ki che than ba idea ki mido banangli tum tame la son klem poning tung bute nilit tumahin pen mangi kai ke tame koson se nang support dun jima pu si chong hong ek din lo la pen anutin si tame wang pen nang chu pen lam che thalong pu bu si ding the pon lo la pen ani sibake ni libang ke ma thaponi sido asar pimardo antum phan school ka chothonduna phi

non la pana por nang litum hindi lam arjan kali alun angdeng along asona sona lunar jui long tanglo lake akashwani difu studio aghurinon arnikang sam por phai trok ra minute plike bra pho plengji dok dok lo lasinon nang litum guwahati pen ke pachetak asamis alam pen sandhir ancholik batori mate birta arjulong ikpo

non la pona por nang litum karbi det long reaching hon alun ang deng along ason ason alun ar chuik long tanglo la ke akashwani difu non adun thua jai mek ang deng along asamis lam arjan kali alun pai ar chuik tholona aprang si dilip das kilun gaunor buka pani pu asamis alun ar chuik sina

Non la pona pornang litum asamis alam lam arjan kali alun ang deng along asona son alun arjuik long tanglo lake akashwani difu.

peke pekang luti ebeng anang mumang mande thivin thewan jo na se hola hempre kelong nang po hadak chingki dam nang po tripartite tok do nang po delhi dam nang ji

0: prangunla. Songja tumta kosono ke damunla. Lasi rat lapen songja. Rat lapen songja potum ning siver nengi. Rarang bongta kache berseroy abede nengji songja po songja pi ang tumang bongta kache berseroy lahai abede nengji. La so phansi nili emek tareng et. Ni ing thin do et. Bongta nilam thi abede. Nili nang puduno daglo. Nali phanyo se nili nang pudun pote nali bangke nili secretary klem bom pusta chairman klem bom tan nil phanang than pet poge jo la so lam lasi lasi mele nang puno henole nang puno chini dun et hegalong el la pen pen nang ana songya tun ben ke nili hempre ke hang hut ke kam klem dun long lo la bangke nili ko pai ke melo non pusta me nili la so putha ke nili chini khaglo mate experience lo jo la lo
1: Inkungsi paljima sa emek.

0: 来了，
1: 给酒给那张不好，
0: 嗯，
1: 我拉手轮到那里是个半大佬，那
0: 来
1: 是几路尼个，
0: 嗯，
1: 那是个偏是个不当么啥？
0: 那个阿好咯，阿拉说很白个番茄松茄松咯，是他们拉说不让个帮个，伊他们个很白个喊个松偏那个坡，伊他们个 election 个土能力，
1: 嗯
0: ，election 个 avoid 能力，
1: 嗯。
0: Election thul lop lo te ladak bangke tangka maha do po gari gura do po apod mo emek lu et po hempre ke hang tung te det po amasi tu hempre hang nang ne puka do ka we sdc aber pen ho a thak an songja po songja pi do anta cherai lo ar ju du long lo lai ka che parai sitame hala sohut Narasimha Rao prime minister ke dohura lam lo delhi lo amat Dakar Bianglong pen songja po songja pitum damlo te nangtum hempre hangi pulute lapuga nangtum chokchi nangtum public representative do nai nangtum MP MLA nangtum hadak chehai nangi nangtum hadak sarkar nangtum do nai council along pulhe non ke malo do ke pulo non mangke congress sarkar se gedu de la tum ke hempre nang ne puma pulo la tum ke hempre nang ni hangi det ke polam le kamasi Ela pulau pulau ngte bu masih latum ke dak cewang lo, aman ke SDC conference dolo, cie kacung way mai pi dolo. Ai pulau te hempreg ke long nai pulau te latum ke election thurang po. Jo, people election thurang ne pulau aku non thur nai po ke. Po aku song hampang bung ta kacung ton kamna thelang, kaji ton tera kamna thelang. Election ke thurang ne election te thurlo te la ke CMEM nangman po gari do po tangka do po moke hempre bhante ni det po la se council ke lage la so pen ke election thurnang ko lo hai ta hai der lo SDC tum hai der lo hempre ke hang song tum hai der lo ang par ke la pu nang hai bom puthot apurun ta na hai der lo puthora apurun ta na hai der lo tante hempre ke hang abang ke chunche ma chunche kopi ko sondong chunche de ne la ke kado ko songya tumta non chu chini po chu chini atlo la sini ligama tha duno bangke council lage rat akhiya dat rada karbia kheya phan esia ke the dunga ahom portilo ke the dung lage sogen krolo la so council pensi la so sogen kro pensi karbia rat kado ko ta chulong jun long nang po ching thuri nang po pa prang inang po lalo la sila ke komani jong jong jong sena asokin kru gali po la si komani asiem le ninkan phochari ninkan kepchari ninkan kripho ninkan koile chari pusta chari long pusta me pachari nang thala me sta me rada phan rap nahi e jhaga songja tum la son si nang man lo la suni li ke thekdam long a oda dur khenu la si la son claim de na po phan si ni li ki puda la si kichu kinang